0: Ago News. Ago FM. Yan share some na say na yan fan same dem chirimu nyina so mo dia na yan share ase mfra fise mu. Sansan pani kura ka to se yeboda mo a ye bo frifie. Enu nti ye share ase frifie dia kwu na poe mansin mko east mansin mle kwa share ase fri na kwa kutu so. Ehọ ene ye kwobo esese na no pai. Ni nyina no se. Na no memene da enna na no matwa nkunya e wokọ mamu. Ana afi na na tankunya kutoso ene ne mpotamu ebo mode eya amamre ne amane ekweyi apaye ewo asu aframu ehwe ayese ne manyina betimi akoyi ni nyina ne se baye bosumini ene ni pakunku jumade bi man homre su okokutoso a ene obete ene abofra wo yayira yebeko hunu ne wawuda baabi ema wonsem koye bebre me ne okasai emofra mienu ana ahro monkwa ewo mu baako so me ne okasai ogusu daire sabia de dabia mu e de pa eno nam so emenne ne na woche ade hye okutusu keka ono kakra kire se dabi de ekoso no ani aye enyan wona enye bibi kakra be ha jene ntio ne kire bibi kakra bi eno nam so makutusu nana matwan konya ye se memene da no woni be yi apaye ahwese ne manyina betima ko yampara eba so na enum nu ko ohene da sibra ku amabo ate otoso miensa etu ni mpani amono ko hwe amadwumade ne nyina atimi konkan na empania kwa uhine da sibra kwa mwabu wati eyi wom so wama kwawe nkwadi ya paye nanim ama niyema nyina entimi kwa nkane unipa anu odie nimu ee na na odame anson ono eye kwa u abene akwa muhine na yese kwa uhine na kwa muhine enono ono ne di empania da sibra kwa mwabu wati ya otosu miyese eyi womo so wama kwadi ya nimu ama paye na enkosu ewa kwa kutusu ono odi wa nanim na enumu ena nea gukase buwa chuche nkomo efa na muntu a na na matwa nkunya okọ maamu ene kotusu etu ye ekweyi apaye wasu aframu ene botaye na etachi na nana odame anson kwa uhine akwa muhine na semini ye
1: ene gana maya so ti se omu ye hamba enye me bo so kuntuntuni eni fry ni nyana no se obeye mrese kwa ni ani e sha so ti se se de awudie bi basabasa yidi akoso akoso ba ampa kotoso hene ni nkoni na chama oba na ba odi amaje aba go amani ni amamre kwa so ni se si di ta di eni aba be fufuri na e di eni fufuri wi a na ifi a aba be ta ku ni amani ni amamre kwa na disse o baby na suo e wo afra mo ni na ne se se bi awudie bi akoso okun ha a ni no ka se ye mo fra mi no se bi pa fa che ye mo ye ye ka se o mo se fridge mo a ba ko e da ayan sabra se bi for my he ka le popo da ye a sa se bo ni fa ya se o ni ti amani ni amamre kwa no Nunti ya ba kwa eya sabi awudi ya koso no be na otwe ntamuni no enunti na okoh no ni nkani otu ye se ye mra ye ma mehwe ye e koso kanse ni afa mani kabe e ma mebe na nalo e wa bu
0: na nana odame anson e to an kase se no kire se ni pa bonfo a mo be hye kotoso ni mpotamu a mudi se adwuma no enya de a nana no matwa nkunya ebet na se ayehwehan ayehmo amamdwuma di akoso nempo nananom abosom ene nananom nkonwa a ewo ko maamu so enya de onbet na se ahwemo awomafam ho de bira da eyade a kwambia so nipa bonfosem amabehye mpotem wa mudie no eso akatua eda ho ede mamu eno achi na wachere se ade hye akoto so so monhwe na momom mfara no ho ban yie pa de bia ebi ewo ho na so aba na ojidi se ehwo enye sefu ana se oba no bambo no beko esanye mu a mepaacho na wahwe no watu ho anamo ye gidi pa asie nyina ye na saa ebetimi aboa amensem bi sei no ye ntibiem
1: yomu obi ano ni esi prom ha no oma hu omate omo nyo ma dwen se omo be fo mo ho de da biere da ana no ya ji abusum de seven amani nya mama ya mpanifo ye edigi asasi ma ye no ebi ande ye soso ye bi so na wo biara a wo ka ho no kai hu se umfa umfa hu ni da biere da ana fe soso me sa bo kokko se wo biara o de sa e po bone no ashe otirim se ye koto so ha se ye ko ma mu ha se ba bi biara ko se nipa no sakra Savvy, say your bat about the coon this year and order. Your bat will coon bar and order. I didn't say a sacrifice will be a show kutupa. Say yes, Kajia, say ye again. Now the baby will be bad. It's yes, I mean, I said, yes, sir, call mine. Savvy, bum what ye, as it will be a one of Baku buying. Savvy, an animal ain't me mouth here among the boat of Baku or Baku buying mouth. I just a one cassanta sankasan or the boat of Baku buying. Nti awofo nyinaa mfantu omutumi sɛ bambɔ kɛseɛ no gyina awofoɔ so ɔmohwɛ mo ma yie sɛ ne bɛyɛ adaakye ne ɛbɛnya mfaso pa bi afi yɛ nkwala no so ɛwokɔ ma no
0: nana ɔdame anson ɔno ɛyɛ kwao hene akwamu hene na ɛsɛ kwao abine akwamu hene ɔno ɛnana na wato nkonnwa a kwao hene daase berɛ ko a mo aboate ɔtɔ so mmiɛnsa yii wɔm mmom kɔdii animu ɛwɔ apayɛ ne mu so yie ɛwɔkɔ kotosoɔ no na odie animu ana ate se odene sem etu dwa no na no nyina mu ana nanan matwa nkonwa so a ewo kwa kutu so enso den hyehye egu akwa mu kire se eh se ne asem no asie no enso musu tu hu anamon se na ebe ne betimi aboa na wono so kakra no betimi ayo mpatam ho betimi dia bon omo no mfra ho ban no wono be ne sa ho nti me ne okasa yi wakeeping ewo kutu so tinton time pani kire se wona twam san se Wakeeping bi o ha ba kwase na mo fra ne na ma wakeeping nase nipa bonfo de o hwe ha hwe na obi ama kire ba ko odne fo kire ho enu nti wakeeping e o koto so e de ne patam wo twam enu achi 1 week udi 1 week na bo nonsia ne bo spinners ne munum no mo tutuma de nkofie after 6 1 week na mu guzo bo anwo a ene maso ba ye pa Enu achi memene da nsuo so ko okoto so. Enu so etia mara empani kye se memene da. Ye nko nsuo so okoto so. Enti mu a mo so mo ya sa de en munyai. San se empani asore etia. Enu achi asofo ene ensore okoto so. E firi no nso e de kro menyu su mic. Wonu asafo made ya mu e wa asore dan mu ho a. Fa mic to wo. Wonu ne nkasa. Sia dan mu ho nko a de. Wana no hono betie dede ye no no so twem fra epie monten sane ema nyina hyehye a kwa kutusu nanan mahemfo ene nanan matwa nkunya edi agu akwa mu na nana kwachi owusu ansa otosu mienu e kwa kutusu hene wo bra wona na de sie di nkomo no de hyehye yetu onenimu no ne sema hodo a odetu dwa enie
2: ne forever kromwa asirema yedi 1 week a
3: nemeto
2: asa

0: na yan fama na ti mu sama hodwa e twagu a mantem du sani nyina so eno a tin so ndei oba eye ntetafide so pebrof kasa kankanya kasapa fm1land.com kasapa fm1land.com wo kon mu ansam no bi eso wo no ma no so benya bia kankan na bibia so atima konkan na e de ama wo ensam no dro so pa na mu nyuma ko bia da roma ena wor mu ndei ombo ya chido ma e de kasabu ebra wo Aya Complaint Management and Advice Bureau CMAB ena wonu kasai na wonu da ruma nei omuboye chitompa sa kasegwe ya famrawo na bibia nia eno so entimi mai nei nsam no entimi duro kwa na kona na kwa yesa bia yesa Emas Connect Ghana Limited fonsu ni o ene nei wonu so ede kasegwe omuso yasene na womu nsam nyina wonu kanie sansa se de wonu obi pa okromu anom Enti wudi ane se ne nsase no wo ba ba tobie na atimi abwa ma bibia so atimi akonkan na eno so watimi anya watimi anya bibia tena sa be asensuo twa won so ho ntimi nkwatre wo enti e Mascon State Ghana Limited fo mun sase ne wo chopoli oba
1: Ago FM